sɛne no monyam ɛsane sa yɛyɛ ne ma nnɛde dibia wu ɛnti ɔse anwom sa na ɛte sɛ bɛsoa no wɔsɛ bɛto dom foforɔ ma ma yɛwo a ɔno agye me

se owo to me ye dia wodwene ho na ko se awaye bi da ha owo to me yo dehin owo to me yo ene minim sanwo ni ade bepon fi se

na me kasa radi nye bi mamia anasye na me aye bonia aye fu esi senye radi adumwa nangame ni magwasyo nasu sadye ni panina wongu radi.